93.6 Helderberg FM. Ugandi ke ngoku sesisondele ngasemnyango. Mamela siyayigqoba lezozo. Anifuna ngathi into kokubanga banguku ifikile ejidini. Kodwa ke wawuphi ngexesha lale ngoma? Kwakunga Christmas ngo 1900 sana lam. Sihlaphanga sesitophini kwedini. Singimi manje seduza Christmas siyawaka. Siyamba sicela iChristmas. Hamba chocolate.